sopu loni tu si dai ku ire o mo ire o wo mo pere ki o mo mo pere ki o mo yusef ka.